ukuthana ngenhliziyo nangomoya ubuhle impatho isotha hlala nami ntombu sazobona ukuthi indoda yenze njani mayikuthana ntombi khoma omalume ngiyathembisa bazokhokha bayasola bayabona ngijabulile.